jirayo iwo na o je pe ma ara re bi o se nteti leko lati pade woli olarin waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori kan ni jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri

0: 5:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojumo. Amen.
1: Ogo mani fun Olorun loke fun gbogbo kan ti olugo to n gbo mi ka kiri gbogbo orile di agba laye. E o ma dupe lowo baba mi, ma dupe lowo oni majemo. Dupe lowo eni to fe ju aye lo, ju ore lo, ju ebi lo. Eni ti o je ka so jabo leji ka re. O ya kilo o se bosi bi pepe ku dupe lowo baba mi, baba re. Eni to fu elanfa lati ri ojo ta pe lojo anu, aimoye aye lo n woju anu, aimoye kan lo n woju anu ti won ori. Iwo ti ri ojo anu ma dupe lowo baba mi, baba re. Ki lo se nibi pepe re. Ma fosoke nigba medugun ototo o tin fosoke to ndupe yen ma dupe lowo ni majem to je ko ri ojo keedugun ninu osu keje 2026 ni gbogbo le to gbe npa me patapata ja bo sibi pepe ya jo ma hallelujah medugun ati ogun medugun bo tin ke yen won na ma pe bi parapo julumo sinu eto e bo tin pe bi to pojulumo sinu eto e pe bi parapo julumo bo tin pe won emi na ni woli itetimo laarin waju olagbe mi JP anone moriba kini baba mi arugbo ojo ni ka je so na ni to ro ya mi ndi enu akoko re ja jo ni aju emi ka gbo n to ni majemu ni fun gbogbo ko te ti simi na ni to ro o ya yara ma bo sumo to si o ya fun mi leti gbo re ja jo ni aju emi ka gbo n ti baba mi ni o ya Psalm 23 verse 2 kilowi
2: kiesi
1: kiesi
2: bi ojo awon iransekunrin ti ma nwo owo awon baba won
1: bi oju awon iransekunrin ti ma nwo owo awon baba won
2: ati bi oju iransebirin ti ma nwo owo iya re
1: bi oju awon iransebirin ti ma nwo owo iya re
2: be ni oju wa nwo oluwa olorun wa
1: be ni oju wa nwo oluwa olorun wa
2: titi yo fi sanu fun wa
1: sugbo bi omo ko ti nwo oju baba re bi omo obe ti nwo oju iya re ba wa ni awa nwo olorun titi to fi sanu fun wa gbogbo wa nwo olorun titi to fi sanu e ja gbo wa nu soke imi joju anu wa ma pariwo oluwa sanu mi gbogbo eni ba ni nkan to dun lowo oni mi yo sanu fe temi yo sanu fun anu si lowo enikan abe to ba ri anu gba la toke bo ba ti ri gba leyan sese ma nowo anu si e o ye ja to tesiwaju die
2: Oluwa sanu fun wa.
1: Oluwa sanu fun wa.
2: Sanu fun wa.
1: Sanu fun wa.
2: Tori aku fun egan pupo.
1: Tori pa aku fun egan. David kigbe Oluwa sanu fun wa. Sanu fun wa. Tori pa aku fun egan pupo pupo. Awon eniyan kan wa ti won la egan koja ti aye nge lotun losi. Sugba anu sogo lori ite idajo laaro. Bi won na ba le bere fanu dandan ni ko to laanu gba. O de ja to tesi waju die si. Psalm 109 Verse 21 kilowi
2: sugbon
1: iwo se fun mi
2: olu olorun oluwa
1: olorun oluwa
2: nitori oruko re
1: nitori oruko re
2: nitori ti anu re dara
1: sugbon iwo se fun mi oluwa nitori oruko re tori pe anu re se kini anu re dara ma gbo
2: iwo
1: gba mi tori pe anu re dara gbogbo eyan ni ko kigbe le kan na lo le gba ohun na ni olorun odu eni anu wa iwo na kigbe ni oju anu sugbon make sure ba njewo jesu oluwa tolugbona bo ti njewo o ma pare ni kini 1st john chapter 3 verse 8 mi ni kia kia
2: eni to ba ndese
1: ti esu ni
2: nitori lati atete
1: ko latete ko se
2: ni esu ti dese
1: nitori
2: eyi
1: ni
2: omo olorun se fara
1: omo olorun se fara
2: ko le pa se esu
1: ma gbo tori eyi lo omo olorun se fara ko le ba pa ise esu nu ya lo gbadua Jesus kan gbadọ paro ni won igba ti won na ba le ko ese sile to de jo waye re patapata fun Jesus ya bo si bi pepe bi wa ta ya soto wa ma wo bi fi adua yi aladua ni oga rina ma kigbe oluwa fi anu bi ogun to nja mi lati gbe we mi wa fa anu gbe mi kogun yan ye ja mi mo o ya adua ma potale katalaba Ligadabalo, a klebu, a luprakotobi lagada, letatatata, rigadob, a plokotoba. Yes, Oluwa, a woman kibe, Oluwa, Agbarao, Lokule Baba, between your millen, woman kibe, dragon is shibuni wa duak putiri, you are about to kule baba le yab,
3: to oya subu le ko si ku adua mabota librados le kataliga barubia mazukatabale le tubi adaleba rubia ato ezukatabaya yesu oluwa wa
2: amen
3: nibi to dejo ba nwa kini kan bi nkan to ba dun ba nfi si omi ati ororo ye mo fe so tele wo bi ohun lo fi si ohun lo ohun ni ta ba te pari adua ma so bi wa ti se fun o le ra sweet o le ni oyin lowo nle ko sa ti je nkan to dun je ke gbadura so mi atoro oruko jesu owo olorun ko wonu omi ati ororo anu ko gbobe bo tin lo ko deni ti anu sidibo ko deni to nra anu gba gbogbo bi to ba de jesu alagba bi wa amen psalm ti gbogbo eyan yo kan sinu omi yen fun ojo anu ba nkan psalm 51 si ka psalm 102 si bo tin kan si ati nibi ta de gbogbo okan to n gbome pata pata eje ajoku engineer bi wa lo le agba
4: oruko yin bi te si wa kini jesu se
5: praise the lord
4: hallelujah
5: oruko mi ni mrs adewale mo wa lati aboru
4: aboru
5: mo wa sinu ijo yin ni last year mo wa badaji pe ati n gbele wa for 15 years a ri ko bo gba ti mo wa
4: pelu
5: yara meji
4: meji lo ko 15 years
5: sugbon pelu ori ofe olorun ati ati leyin baba mi olarinwaju olagbe mi ati ni tenant lagbara olorun bayi gbogbo eyan na tin ke mi na ku orire idi eri mi leleyi
4: e pa tewo fun kampiyesi olorun egberi iranse bere lato didi aburu en ti won ko yara meji fun 15 years ti won ba me pade ti won wa pada wa ko odidi ile idi jeri en ti pe awon tun ti gba tenant to ba won gbe to wa nje ri pe gbogbo eyan ti wa nke won na orire ta lo nbere fori ori ofe be dadi wa le rigba lataboru ya mo pase re saye ti ewo na rigba ko de wa to afayo dupe o de ti ri be ko de sentu ma ye pada yesu oluwa wa amen nibi ta de o fe feri eranse won sub number ta ma pe number ifu eni ko lo apo fe ma ni ti lowo lososu lododun ti won na gbiyanju ko lowo sub number lati be ba mi soro bo tin fi po ba ti jo foju roju yen mo gbadua fun eri ti e na obi eri ti afara won fayiri ade fayo dupe jesu oduwa wa amen
3: nibi to tin gbo mo fe fe ranse bi ti ta wo jo mo won na fe ma ran eto wa lowo lososu dododun every week every month every year le ni fe ma po sub number ni ko ti ba mi soro emi jina ma pe fun e ko fi ba mi so o ya
2: 08033462861
3: o ma dara fun e mo be loruko olorun o ni sonu lojiji o de ni ramaye eri ati maje mo ronun yo se o de to pada wa fi ayo dupe jesu alagba bi wa am gbogbo okan to gbo pe ma gbagbe pade kan ti o waye aro a pe pade yen ni wakati anu to ba ti bere ni ago mejo o da ago mewa out to the fujuruju o le de la ago meje o le de la ago mefa o to dun lo si ya na paja bo le ni ya no du fe se rin wole mo lo nlo number 5 victor la ya be ni o ti de be na ni oju o de ni ti e wa de to fayo ba kan na ni pade kan ma waye ni lu for 30 so iyan mewa kan ti ma kan kori mo mi lorun fe e bu kan se bi lowo lati fa won iyan mewa yen tete de ko le ri mi ago merin la ma ti bere eh dago me fa kan sele ifojuroju won na le mudate gbogbo eyin ti lu ifo ja pade won bi aran mi si eyan 10000 pere ni lu ifo loni iwo na ri po wa nbe ka jo gbadua ko gunese ko wa ogo yen ko ma ri mo nibo lo ti gbo mi eh gbogbo eyin ti to nbo so ngoju ori atanya na yesi ya no logbo ko ka ma bo ni lu ifo won moto yen so ko ma bo le ni lo si fo wa so fun moto bo ma bole ni total felicitation o ti de npc egbe be ni wa ti gbokada o n lo sibe a wo bi vision academy ferowa ile keta ni fire and the wa a jo pade nibe o si dara fun jesu alagba bi wa amen gbogbo abia mo ti o le se ko ma ran wa lowo e lo ga eyin ne ra anugba anu jokoti dojo ale dojo ogbo be tin je kan ma gbo wa mummy olufare ni ori olu fari eni ori eni soke ko fori eyan omo tin na soke kan ma gbo won ni gbogbo gbogbo yo si dara fun yin yesu alagba biwa amen
4: gbogbo eyan eyan kan wa ti e ko le se lai ma sore wa awon mo yi piti piti aye lo furugbin iwo na bi to gbe wa ba furugbin kan laaro ba furugbin abi amo wa ni mo ti jiya lori omo mi o gboro to fi oju ale to je kin kese kese kese kin kese le ese lati ma je unji omo obi ni oju ale mi o gboro rugun kan wo mo ri fese jole lori omo ti mo ji se jiya fun 1005 ni fun ti e ko fun tomo yen bo ti n se rugun ya du fun ipenija yala ni isabe ni ojo ola awon bo ba ti wa se anoint ori ara re anoint aworan omo yen pelu re rugun yen ni o ma du fun ge bi ipenija lola awon package lawon ti mo le se kon ma furugun eh lati ni lo a o ni soro solomon mo ibi bayi la ma da si ni fun ti osu yi iwo na to se ba won se taro awon kan so 2000 awon kan tun se fomo won awon kan se 10 won se 20 won na le ba won se won mi ka tun fi se tola bo se ma rin to lowo obi ipe ya ma gbe soke iwo na ara anu atori ofe gba eh to ba ti wa se yen won mi se ti e ko se tomo eni kan wa nbe ri pe kini o tun ma se anoint owa ara re tori owo le yen fi ngbare ese le yen fi de bi ti re wa anoint owo ati ese o de ma dara fun bo ti wa nse be nikan ni kini akan number access bank ni ma call e 00960742211 access bank olaniwaju solomon olagbemi enikan nu mo ti ri ko 00960742211 access bank olaniwaju solomon olagbemi bo ti fi si amo ni ku mo lori obi wa de jiri omo yen doju ale o de ni subu de ru yesu lu wa to ba tin fisi pe mi kin gbadua fun atomo ati dile re yo si dara fun yin yesu lu wa wa amen
3: nibi ta do fe pe woli roba so meji ni ma flash mi o pe mi kin sure fun e oya
2: 08008026613610
3: ikeji
2: 08033462861
3: o ma dara fun gbogbo okan to gbo mi nile to fe pe mi o le mu date appointment gbe ti e ba wa ni lu fun nibi ta de gbogbo okan ewo na ni idamewa kan be lowo re to fe fi ranse iwo na lati fi reto yi lowo ko to gbo wa ni ola gbogbo eyin te ni idamewa e ma sare se kan ma pe mi be ti pe mi e gbe nkan kan to ba dun sowo ki nkan so tele si mara kuru uli mara doyi mara pada mara mara o ma kuru mo obi ko pe mi to ba ti se tan gbogbo eyin to ni irupe anu lowo baba mi ni ko to pe obi 24 hours anu ko ma rin wa si bi to wo o ba fe so re anu re ba ko le kiti bi ni 00164997233 kiti bi olarewaju solomon olagbemi omo omo oni fi ku no kiki no ni majemu ni ke ngbadua re fun yo si dara fun yesu oluwa amen ma ke mi ke ngbadua fun ati dile re ma gbagbe pe obi monday meje kan lo wednesday meje kan tun lo o ti be ni ilu ifo thursday meje kan lo ni yana paja ma gbagbe wednesday meje kan tun lo ni yana paja bakan na thursday meje kan lo ni yana paja bakan na sunday meje kan lo ni yana paja ti ilu ifo ipo wa ninu e mo mi ka wona nilo lati so eri obi aladua de lo gari na ma wa gbagbe pe apala koko yi bakan na lona yes oluwa wa
6: From Lagos, this is
7: Jordan 105.5 FM.
8: This is Jordan 105.5.
9: Station with a voice for entrepreneurs.

0: gbe inu yin o wa fi kun e o
1: value innovation radio has never been this excited this is Jordan
0: house is e lo beere on to ba fe sister kan ya mean time e ko mo ju bi 2 or 3 hour lo kan fi wa church beere on to ba fe Daddy team
1: on social media Facebook Jordan 105.5 FM Twitter Jordan 1
0: Bomi Bere on to ba fe
1: 05 FM Instagram Jordan 105 FM Lagos Listen on the go at www
0: But only condition ninu e je fun yin la
1: www.jordan105fm
2: In Jesus name anu le rio e ma ti dile mi o se lo pe odun kan ta wa si ni auditorium ni we ma ta de toro kan ta fe ko lo se fun wa ara won ko ta bebe fun ko lo se fun wa olorun ti se meji fun wa nbe iyawo mi ti ni oyin adupe fọlọrun elekeji olorun ti se moto fa wa nu
0: nice kin to mama so gbigi brother yo dako e ko to pa yo oro ti won so bo e gbo bobo le o a tun bo wa se yin nkan bayen laaro yi o tun di august ka tun to se be ti july ni eyin ayan fe iwo lokan kin gan lo fe ko se lori omo re kin gan fe ko se lori iyawo e enikan ni mo ti bere bere ro lo pa bibeli ni titi di se nu we john o le o ti bere to o ni titi di se sin yi eyin o ti bere to iyen tumo si wipe you can't ask enough anti ba ti gboru awon oro bayi gbogbo ọsẹ yìí mo ti sọ fún yín bó ṣe lọ ẹjọ ìsìn méjì láṣẹ ìkan bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn tó bá ti di 8:30 ẹlẹ́ẹ̀kejì ó bẹ̀rẹ̀ tó bá di 4 méjèèjì náà ni màá ti gbọ́wọ́ lé àwọn èèyàn tá a bá ti jáde mọ́mì kí n lo tiẹ̀ fẹ́ gan sísítà yìí kí n lọ fẹ́ ṣètò ọlọ́mọdé yìí tó wàá ran létí tó wàá béèrè ẹ béèrè matthew chapter 7 verse 7 o wa fi kun oni bi eyin ba gbe inu mi ti oro mi gbe nu yin e o beere o nkan ti e ba fe ma si se fun yin mo nbo engineer je ki eni yo pa yo we ka mo bi to ti wa
2: ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon eto ku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni michael uche steven lati ibadan omi apata e se gan ni sa o dabosa
0: nice gbogbo eni omo olohun bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin e o be onkon ti e ba fe o la o si fi fun yin isin ta ni loni isin wa beere on to fe ni isin wa beere n to fe but only condition when you can't get any condition re na lo wa line wa bi eyin ba ngbe inu mi e wo be se ngbe inu le yen nisin mami eyin le ngbenu ile yen be ni jesus se fe ke mo ngbenu enikan se ile ni jesus ni ah ile ni apata ni odidi ilu ni to je pe to ba o se ngbenu e and ko si bo se ngbenu jesus ti o ni o lofo bo won o le ngbenu e lai koko gba o ni emi nbe lenu ona kan re mo nkan ilekun o ni bi iwo ba silekun emi o wole ma si mo ba o je olodun yi le o le ngbenu e ijo wo lo fe gba jesu to wa won kan so mo gbadua gbadua ri nkan kan gba eh wa bi kan joko si inu ta lo tin gbadua ta lo ngbadua si eni ti oda omo ojo ti olodun fi picture asiri oro eran mi ojo yen ni mo to mo pe ko si ti eda bere lowo baba e ti o ni fun eni kan bi bawo so ti mo jesu so ti gba so ngbenu e bibeli ni ko si eni ti a bi to ngbenu kristi ti mo dese iwa tese ejo pinya ko ni mo wo tori pe nu re lo ngbe ni bole tin gbo mi gbogbo le enikan ni mo fe gba jesus ba wo ma se se enu lasan la fi njewo si igbala okan le yan fi ngbagbo si ododo bi eyin ba ngbe nu mi ti oro mi iyen to wa ni wahala eyin kan mo gbadua kaakini o moro olohun o ka bibeli eja wo ti mo mele so nigba to pinu lati mo gbe nu jesus bí mo ṣe gbàdúà fún ni màá ṣe gbàdúà fún àwọn èèyàn láàárọ yìí ẹnjìníà ẹ tún pe mọmọ ìwọlé mò ń kín lẹyìn kó o lè mọ pé títí dọlà làdúà ń gbà gbàdúà ọba gbà àníra àwọn ọmọ tí wọn jí kó lógun mọ̀ sọ́wọ́ a padà rí wọn àwọn ọmọ ọlọ́run náà lájọ gba marathon mo sọ fún wọn mo ní olúwa ní agbáwẹ̀ as igbawe 24 hours of

0: Jésù ni ori ofe kankan lowo e je nla gbogbo enu le pelu gbogbo enu mo fi le so odo Jésù nikan ni to fe gba odo e lo wa ti o si permanent e fun o le pe ko to fun o sugbon to ba fun o a permanent e ni mo notice e pe odo Jésù nikan ni simi wa o ni bibeli fi so ninu iwe Act of Apostle chapter 4 verse 12 o ni ko si oruko mi labi orun to le gba o mo saka ki mo Jesu nikan ti to bi eyin ba nge inu mi ti oro mi si nge inu yin e bere ohun ko ta ba fe e wa je nbi mama mama ni gbese yen tun pele kesi ni o oju oti ya lati so eni ti o ba ku ninu egbe buku loju ma ti ijoba ko si le doju ko joba ijoba yin o wo danu ni apata si la wata ndo yi enikan la pata eyin la won agbara kekeke yoku ojo teyin ba fori so apata ojo yen ni o fo pam gbogbo eyin te ngbo mi mo lanu lati so mama egbe aje yi egbe ogboni egbe mere to wa sister kin lo da a fe tu o le laaro yin ni o gbogbo eyin te ba nbe ninu egbe to ti su mo fe ko mo bo ninu imole mo fe ko gba Jesu ti e ba nbe nu mi tori omo to fe bi mo ranti blessed memory mama sadifadipe tori bibi omo lo fi gbegbe aje ko mo bimo afigba to tun pada sodo Jesu igba to tori imole yen lo to bi omo ti won pe ni iyanu despite the fact yo odun to lo ninu egbe aje oni mo wo elemele de omele 16 elemele 16 to je the climax ko si kankan to fun lo mo afigba to dodo Jesu Jesu pe o ore ma bo asan ladun aye ohun gbogbo adopin so e wa wo ki lo wa sele si ya yi engineer a se bebe la re church
1: gbo mo dupe lodo Olorun pe kin to de abe pe yin ni mo join gbo mo dupe lodo Olorun pe nenu ngba ti mo join pe yin Olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mo fi kuro ninu egbe ogun yi
0: nice mo ti dagbere fesu mo ti dominira ati kamiye o ide mi ja o ti ja esu to nwo yen agbara yebu yebu ni gbe ki agbara ti o to nkan esu o yeye esu ra darada enikan ni e mo pe lesu mo esu esesu nti bibe ni pe nu so n wa pa bible re ni oda satani satani lo ndi kuta enikan ni woli mo yeye satani mama yen so o ni mo join mi o bank kan be eyin na le se deliverance fun mi sesu a ma lesu ni gbogbo eyan omo Olorun ki se mi mo le o Jesu inu mi lo ba le gbogbo eyin te lemi warapa gbogbo eyin te lemi aje tabi te mere tabo ni mi si aje lara gbogbo eyin to dabi eni pe won ti so pe won ti da ejo fun o ti ni mule o ton ba won eyan se mule imule je imule oni o orisirisi imule gbagbe e mo meni kan to le tu o le Jesu loruko re ano si nbe laye titi dola o nikan ni Olorun o nikan ni asaju esin ti oku to jinde a wa Jerusalem a to wa nbe yin te ba be tele wa lo Jerusalem to ba ti di November la lo but o le ma sanwo re le bayi na gbara Olorun ati awon eyan ti sanwo won now a de Jerusalem jo ni mo wa ni emu mi lo si iboji Jesu igba ta de be ofo ni nbe nbe won wa ni ki nwo ti Mose won nawo ti bi ti Mose wa won nawo bibi ti boji gbogbo awon Eli gbogbo awon woli Elisha gbogbo won lo ni boji Isaiah ni boji Amos ni boji gbogbo awon woli nla to je ako ninu bibeli Jesu nikan ni boji esofo ko si nbe mo awa bere wa won ni o ti jinde pelu agbara nla re manamana la so re enikan gbo mi le oluwa ni bi mo se nsoro ori fifo re si pare ilamanu mi kwa mi na shahalada oluwa ni awon merin la kan gbo mi oni iko mi bo se nsoro ni ori won mi ara won gbon bi eni pe won fe lu emi para baba bo wa da shahala akoto titun emi titun o wonu e e pade mi wema lati iwo rode e wo moto gbagi e le fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo ni sin akoko merin ni sin

0: baba kan gbo mi nle bayi njo je mo pe won fun oni ojo ti an so pe ojo bayi loku ninu egbe yin in to ji ogbo mi bayi ni pe jesus lo gbodo ku pelu egbe yen wa gba jesus a pade church loni ma se ribo mi fun o ni ku iku kuku kan ha oni pastor momo ti ba won je pupo anu ni woribo ni loju anu momo pe o ti jeje ku je o ti mumu ku mu o ti gbe o ti egbe to wa yi won ti bo mu le sa sa to jesus wa tete sa sala fu emi re biko to ba ile ku ki lo gbadun nu aye wonu egbe won ki won je gbadun to ba to lo ku pelu egbe yi o tun lo jiya ninu aye raye ni won ran mi se ola aro yi ni oni wa loju anu oluwa ni won sanu awon pupo loni enikan ni enika ti aso wale awon obi o mu aso won ti an le tele en ba laso obira ni mu lowo bo ba ni wan kachief meji mantu meji ni je be a joko le awa mo gbowo soke iti mo feri olohun ke se pade ti ope eto le dabe eni ko fe pe be oju ni gba ti ma n gbowo le won otan o si ki pe ngba ti o ba se die se o ti pada dile ki mama ifi pari oro re na engineer ki mo fi se lo inu mi se dun laaro yi
1: mo ba mi san gbogbo gbese ohun mi patapata mo dupe tori pe mi toro jemo mo wa dupe ni owo olorun pe iyawo omo mi o ti n wa omo o ti se die olorun si ba mi yonda omo fun ninu ojo meta o ti bimo ati se ikomo mo dupe lodo olorun fun won mi na ti wa ku leyin oju leyin ojo meta mo dupe ni owo olorun pe mi reyin laarin awon omo iya gbogbo nkan to ni ka se ni olorun bo mi lasiri lati se eleyi to wa le to tun wa ga ju nbe ni pe o ti to 17 years nisin won ti peg mi si oju kan na nibi ise mo dupe ni owo olorun pe mo n reti promotion letter at the same time na mo tun reti regularization letter mo dupe ni owo olorun pe promotion letter mi ti jade oku regularization letter mi ti o jade bayi mo dupe ni odun olorun ije ope mi yi o e ba mi ki mama o e se o baba mi o e ba mi gbadura ki letter regularization mi o jade o e se o mo dupe o
0: regularization letter yin ti jade mama pelu ase ipe now mommy so se bi puruntu ni ya ti nsoro ni to ya won kan ni ha boya ya ti nso kan tan kan tan ti o mo ti nwi ni nlo mi lohun ti se gbe ogboni ri panu e mo awon yi mo ti won se aye lo tan won lo nu egbe ogboni mama ipade wa to di church laaro yi e je mo lo gbogbo eyan gbe owo le idodo yin oluwa lohun fi aye awon kan dara nu ame kwa bahala dash agbara tin faye eyan dara ninu christi bo se nfaye woli yi dara agbara ye wonu ipirawo e lo ase ye wonu aye re lo ogun ye wonu aye re lo wara anugba ko to dale e kigbe mara anugba ko to dale in the name of Jesus Christ o wu ni ka jeran pe lenu o nfo fun ni oje bi ki program yo mo tan mo gan ni ndu memi gan ti mo nse gbogbo eyan omo olorun eyin wo le fe ka se tola e mu ore anu jade mu ida mewa anu jade mo da si tin ba ni o da si o le bolon do wo po ko kabamo gbogbo omo olorun laaro imo mo mo so ni mo fi mo afi to ba gbo program mu iru mi jade ba mu 2000 ba mu 1000 bo gbogbo eyan mi mo ye ida mewa re mu jade account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank niyan ẹnikan ni woli ẹsẹ bíbélì wo la fẹ ka lóni gbogbo ọmọ ọlọrun a ka láti inú ìwé Ezekiel chapter 19 títí wọ 24 Ezekiel 19 to 24 ẹyin wo lẹ máàkì bẹẹdẹ yín lónìí àti wedding anniversary yín ẹ wá kúnlẹ̀ ń bí tí n bá ti kún òun bí nìsín ẹ pàdé mi lórí youtube tiktok and facebook ọdẹkùnlé epaphras gbogbo ẹyin tẹ fẹ gba flyer ọmọ rẹ ń bẹ ní canada mo fẹ lọ bá wọn bẹ ní ọndì 22 next week máa wà bẹ lọndì 22 olúwa ni lọ gbọ́ wọlé àwọn náà kí n anoint wọn ọtán ìwé mi kan sì ti jáde o ẹnìkan ní ìwé yín jáde bẹ́ẹ̀ ni ìwé àṣírí ayé ti ń wá tipẹ́ àti kó jáde lónìí yanturu but in tó kù ò tó nǹkan but bá a bá lè rí tẹ̀sí àwọn tí wọ́n bá wà láàárọ̀ yìí wọ́n ní àǹfààní sí ìwé àṣírí la pè bayi ni oluwa wi eyin omo olodun ti won bi loni ilekun to ro pe yo si bo ti eje pa rin osu lawa ose ni o si fun o testimony to sori owo to ri gbari anu ti o fararan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyin ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyin omo olodun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message in ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is worth it
2: from Lagos this is
3: Jordan.
4: This is Jordan 105.5
5: station with the voice for entrepreneurs.

0: to ma ma ta ko ma funu to ba ma gbadun ti aye aye won bo fu woni 5 million won na ton ni ko da bi pe keyan da yan loko iru awon mo kan si won wa nbe ga lodo bi to ba dodo mi won lawo wa lati lo ni elomi o ti bu ko lo yo ti bu gbe ma ni nkan ti bo le se fo nbe bi e mu e lo si bi to tin da bo ti water tabi pure water to ba le gba ko mo ta mo de loko ni bi ba fu 5000 si 100 ton
1: Sister Jai, lati ko to ibe
2: e ka bo ma
1: akoko na inu mi dun fun awon mo ti won da pada ni ojo adupe lowo awon soja tawon olopa tawon ijoba na won gbianju won ko seri biribi nkan ti mo wa fe so lori e ni wi pe seri gbogbo awon soja tawon olopa to ku yen ebi inu ebi kan na lo ti jade ya kan na lo bi won kawon ijoba jo kan mo kan to ma se fawon family won ore lo mi si ni yawo elomi ni ya elomi ni bed win awon to toju ya ti baba to toju yawo ti won wa ko se fun o bi oro baba to soro ton le nko ti won ba fun won lowo won ma lo to ti won fun won ni ko ti won ni gbagbe titi lai lai to je pe ti won ba goju e won ma ro ti da oko mi ku sinu ko ba sugbo mo jere nko bayi omo ku sinu ko ba mo jere nko bayi olorun ma fun ni se
2: amidamu
1: ele keji ni pe lori epo Nigeria awon ijoba wa lo fi ya je wa awon ijoba go se won lowo ti oro dangote ni awon na nse awon na gbiyanju labele o mo to nse mo le se ma ma fi naira re epo pa popo fe fi dollar ta ninu Nigeria ta si America ta si ni Dublin ta si ni USA ta si ni kilo kilo peruko e kilo de ko sa mu awa me kunu
2: e se ma
1: iya yi ti po ju ko sa nu wa
2: a ni je ya e se gan ma 09060335 to W1 ni Nigeria yu e ni baba mama e lo e ka ro ta lo wa nbe ojuma ro e ka ro
0: ke da ne pe mo ni baje o
2: ami baba
0: o ko mi ni ati ola kin fa la lati abe se se
2: e ku ojuma sa
0: lo ni ti dangote yen o ti o ti wa gbe arin se dangote fun are o wike ko ri ati awa Nigeria that me kumo ara and that to ra ku Google ni dollar gba yen inu bu ire lo pe ko ma ta fun naira so awon lagbata wa fe ma ta fun dollar to ran ba so pe awon ta ni moto a fe ra e ko dollar no fe ti ta fun wa nko oye so ijoba ko gbegbe se papa ko para se fun awon NPC o te si fun ma meji a ko ba se ba ka dna yen se mo se ka dna yen awon mo ra o sa yen ja bere sa fi gba ba baje omo to ti kota kota ti wori eke bi ji ma da ti ni pe awon obo ba wa kan jo i south mi be so ko south we nkan gbogbo south ori ni north awon ba ti meet won so pe north south south north west gbogbo ba north won ti meet bayi ata governor ko won won ba se si ni ati to lori eto abo ọdọ wa bi so that ètò ààbò alè nọdoko mi bàyẹ
2: olùwàpìjọ
0: ẹ̀ṣọ́ wa o
2: àmì o
0: jẹ́rọ ààrẹ fẹ̀mù níbàjẹ́ o
2: ẹ̀ṣọ́ oríire o ẹ̀ṣọ́ bàbá wa kí wọn lọ kí fún àlà ẹ̀ṣọ́ gan sa wọn ní káwọn ọba fíìmù ọṣọ kan ká gbé sókè ètò ààbò nọdọ wa bi oṣù kókó.
0: ẹ̀lú ẹ káàárọ̀ o
2: ẹ káàárọ̀ ma
0: ẹ fún ètò
2: jordan
0: fm oníbàjẹ́ o
2: àmì o àti ilé yín náà
0: lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá yín lórúkọ jésù ọlọ́run gbé yín lọ síbi gíga
2: àmì èdèmàrè.
0: ṣé orúkọ mi ni dikinet adékunlé láti fẹ́ sọ wá pọ̀ láǹbẹ́
2: ẹ káàbọ̀ mọ́
0: ṣé rí mo fẹ́ sọ láàárọ̀
2: yìí
0: méjì ni
2: okay,
0: lórí ọ̀rọ̀ dangote dangote kò sẹ́ni ọlọ́run nínú ẹ̀ nígbà tó ń gbé iyọ̀ fún ni iyọ̀ wọn nígbà tán gbé ṣúgà fún ni ṣúgà wọn nígbà tán gbé sìmẹ́ǹtì fún ni sìmẹ́ǹtì wọn tó fẹ́ gbáyé lọ sọ́run yìí àwa la fún láyé jẹ kó kẹrù ẹ̀ ká.

0: e karo sa
1: ya beji kilo de
0: daddy baba beji ni o
1: kilo se
0: ah tana lo ti wa hospital won de ni ka mo wa e sanu mi sa
1: o le to yen ni
0: ah o gle gan o
1: mo nbo gba ko ti ti lo san
0: e se sa e ni damu o
1: ami eyin eyan mi ni ipinle eku governor wa baba jide sanwo olumo wi pe arun ki kan le ko to wole to ni ijoba eko fi gbe eto ilera eko kale ki iwa ati ebi e ma ba sagbe fun itoju ara yi
2: awon osise lagos state health management agency lashma tun ilera eko gbe yewo won se alekun anfani si owade ilera eko standard jara
1: ki iwa ati awon ebi re le ri itoju to peye gba lowo ti o ni rara
3: ma duro ki aisan wole to e wa dira fun ara e ati awon ebi re pelu ilera eko standard jara
4: lati fi uruko sile ko le rara lo si website wa www.lashma.com wa da awon ibeere ranpe nipa ara re ni wa bere si ni je awon anfani ilera to peye
5: eto ilera eko ofin ni nitori na dandan ni fun gbogbo olugbe ipinle eko
6: ilera eko ni anfani fun gbogbo eyan omode alaboyun alakowe ati onise owo
7: awa agbalagba na nja anfani ilera eko
8: awa oloja na o gbeyin koda ijoba fi ro wa lorun
9: ti won ba gbadura kaisan ma wole to wa wa tebi tara
10: ilere eko standard jara ni ami e nitori na jara tete lo furuko sile
11: fun ekunrede alaye eko si wa nile ise wa ni the good shepherd house alausa ikeja lagos tabi ke eko si wa lori ero ibanisoro yi 0800 ask lashma iyen 0800 2755 2762 ati 0916 9185 920 tabi ke WhatsApp wa lori 0704 535 8275 ilera eko ko lo enekan.

0: the padi adua God of Covenant City Bereluni Psalm 25 ni bubu ni yamaka unlefi batua ni agumesan aro e join mi lori ero alatagba en te ngbo mi ni ori ero asoro mo gbesi general program la ma ni la aro la je n koko gbadua ifun bi adua ti bere loni odun meje ati abo ni mo fi yaro ko su ireti pe mo le rin sugbon mo je mu kan gbe mi dide gbogbo eyan ti a jo wonu adua yi lodun yi ni oruko Jesu ninu mo je mu to ni se laye re ma ma arakoro oluwa ko gbe odide awon eyan kan struggle won gbiyanju won sapa won sagbara won sugbon won ku oloju kan Olorun to saanu mi mo je mu to saanu mi emi aro ti iya ti sori ti mi lori e emi aro ti baba ti sori ti mi lori e mo je mu to gbe mi dide to ni kin feso emi rin pada gbogbo eyin ti ireti yin ti pin gbogbo eyin ti awon eyan ti ro pe e le je nkan kan gbogbo eyin ti ogbon yin dabi eni pe ko netu mama ase na loruko pe mo je mu oluwa na loruko Jesu o ya ko laye yin koja ninu ikorita irakoro to wa ikorita oju kan to wa ikorita Shira lowo to wa ni oruko Jesu Oluwa ko gbe odide gbogbo to diju ninu aye re gbogbo to takoko ninu aye re bi a tin te siwaju ninu adua yi o ya ko ma lojutu Olorun mo je mu ti de o Olorun mo je mu ti de o Olorun mo je mu ti de o owo to nsise lodi lori aye re ko jona mo je mu to nsise lodi lori aye re ko jona edidi ti fi de omo le pe ko sogbo pe ko saanu pe ko si iserere pe ko si aluyo loruko Jesu ina jo edidi na mo pa ni ase ogun owo ota alaropin to rin aye re mole pe ko le dan kankan awon oni je dan kankan pe ko le dide awon oni je dide ni oruko Jesu ki owo na jona ni yara Fi pa mo kokun nibi problem ina do bi ni bigi jaide ten fi osi togo togo oluwa gbe o jade o gbo mi loni loruko re yo mi loni loruko fi aye re le eku fi aye re le iponju fi aye re le aini fi aye re le ni oruko Jesu emi ti gbe nu eyan tan fi mo royan pin emi ti mo so pe ko le da fun yan emi ti mo so pe eyin o le serere laye emi yen jona nu aye re bi o ti gbo mi loni oro re dayo Jesu oluwa wa amen ni aro la photo la koko exercise book wa ni elekeji to ti koruko re to gbe sugar ati to fin gbadua gbo mi ohun to sustain eyan ni yo ati sugar bi o ba ti si mejeje laye eyan eyan ti duku olorun so fun mi wi pe ohun fe ra
1: awesome talk every day
0: all day fed up don't pe ise awon to nlo ogbo re to nlo irawo re o baje awon to gba ogbo re mo ti won awon to ba orin ajo awon te jo je egbon ati aburo sugbon to je pe irawo re ni won
1: This is John.
0: Omo bere kan soro kan nigba kan. O lo n gbe lodu anti un. O lo odun mokan la nbe. Nigba ta anti e ti wole oko lo ti dodu anti e. O de mari, o de wole oko irin ajore o de nitun. Yo si mo lala pe o n ba anti re fo so.

0: Hallelujah.
1: Ajamaki yaku, de deakuku ye to kabo, sorry to ashe luri radio, a wako fidile tabeke fidile ko, a pabinola fuma bolomba kwade mulala so kwe wulia baye netiwa de kale baluwa lakukuyi baba wa prophet Dr. Emmett Fabiyi baba possibility baba egbadura fun
2: gbogbo en to gbo meja egbadura jikova jesu kristi only my care gbope wa eleru niyin kini won ya jura gbogbo ile jesu gba yin wa
0: amen
2: abire fun imole to je tolorun tori beli je ka mo pe olorun gogo lo je imole o ni olorun ni imole na nibi ti imole ba wo kun kisin bori ota o ni bori
0: amen
2: ti jade yin le ni le ni ojo anu e ma ba anu pade
0: amen
2: wi wole yin pada e ma ba anu pade
0: amen
2: gbogbo nkan te ba ti dawo lo loni anu ma tun se
0: amen
2: gbogbo on to ti baje ninu aye yin anu ma tun se
0: amen
2: gbogbo on te fe se te ri se anu ma ba yin se
0: amen
2: e ni sase ti anu e re ni se leya ota o ni
3: 5.5 FM Twitter Jordan
2: amen aye o ni mu yin ota o ni mu yin esu ni bori e o ma mo se e ni da line ori be o se be Jesu Oluwa
1: etu asese na le darapo mo lori radio Oluwa seun baba fun me loroko temi eni ni ojo anu ti sojo Wednesday baba kilo te fe fi ba wa so lakoko yi
2: gbogbo mo lorun to gbo mi ile pan anu ni ti mo yin
0: amen
2: e ma mo se
0: amen
2: an so lori te lorun ninu awon agbara ti o ma n faparun ati ti junior ni te lorun ninu on to ye ki on sare moto ko lo keke ni ani te lorun wa ninu on to mu isubu wa ni ani te lorun wa ninu on to mu ke on padanu to ti n se tele ni ani te lorun wa iyan ni paul lo ko si ni o ko oro ijade ki awon omo olorun le ni isinmi ati kan le gboju ko nu ere igele lati ma saka kiri ni o ko fun awon eniyan re ninu iwe first timothy ni timothy to bi gba timothy ni yanju ati awon eniyan re pe ninu iwe first timothy 6 pe wa bi olorun pelu te olorun ere nla ni so ni pe o wa worry gan ni time yen wa ye to so won orun ti so won kini ojo ori won wa ja si o je ko wa mo pe wa bi olorun pelu te olorun ere nla ni tori pa ni mu kankan wa saye ta ba de nlo ani mu kankan la ten to ko le repete aten to ko state o ma lo lorun o ba ni bank mewa ko ni university mewa ko tun ni okoju mi mewa ko ni gbogbo nkan iyawo mewa gbogbo e mewa o ma fi won le njo kan gbogbo ko se on ta le da a ma da le gbeyin ni iyen lo fi so fun pe lo fi re lokan bale iwa bi olorun pelu te lorun ere nla ni tori pa mu kankan wa saye ta ba tun wa lo na ko so on ta ma mu lo iyen ni to ba ti ni te lorun ti nowo to ba ti ni te lorun gbogbo on to ni elomi lo ma jogun e iyan ni bibeli wa so fun anu we John 14:15 o ni tori be ba feran mi iyan ni pe ninu pa pipa ofin olorun mo ko ni je ki yan toju bobo ku bo ko ni je ki yan sare ti o ye ki yan sa ko ni je ki yan ba re nibi ti o ye ko ba re mo si gbadura fun anise sin
0: amen
3: 105 fm Instagram Jordan 105 fm Lagos listen on the go at www.jordan105fm
2: la maniere to po ninu wa a ma ni ayo
4: everybody this is the sweet and it's about to get all funky today great music and fantastic teams
2: iyan ni we look 15:11
4: in making you the best entrepreneur you can possibly be yes so my people this is not Jordan Drive and I dey listen to so get better information we won't give you no move and it show
2: yesu wa fi soro ijade ninu we look yesu lo pa itan yi okunrin yen ni omo okunrin meji ọmọkùnrin kan wá dìde inú àbúrò wá dé lọ́jọ́ kan pé dáàdì ẹ fún mi lógún tèmi mo fẹ́ mọ́ nàárín àjò pọ̀ bàbá yẹn wá sọ pé aláì tí ikú mi mo yẹ fẹ́ fún ẹ lógún a ní mo ní kẹ fún mi ó sọ́ di wàhálà àwọn èèyàn ní ẹfun tó bá jẹ́ nǹkan tó fẹ́ nìyẹn ọmọ yìí gbógun tiẹ̀ lọ́dọ̀ wàbẹ́ ó mú ìrìn àjò pọ̀ kò tó jọ mélòó gbogbo ohun tí ọmọ yìí kó ń lé billions of naira dollar ó dẹ̀ nà tán nígbà tó ná pẹ̀lú sùúrù ni ọmọkùnrin fi ń jẹun pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́dẹ̀ níbi tó ti wá wà láti fẹ́ máa dúró jẹjẹ pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́dẹ̀ lórí àtìtàn ní ẹni tó ní kó lọ fẹ́ lẹ́dẹ̀ ló ń jẹ ìyẹn ló fi wá rántí pé mélòó mélòó lágbàṣe bàbá òun tí ẹ pé orí dánìnà ti ń jẹun á kí bó lòun lídìí ara òun dé báyìí ó kàn ti ẹ̀rọ inú pé lónìí màá dìde màá tọ bàbá mi lọ màá jẹ́ kí ó mọ̀ pé mo ti dẹ́ṣẹ̀ ní ayé àti lọ́rùn bóde ìdọ́dọ̀ bàbá rẹ̀ bàbá rẹ̀ dẹ̀ gbà á tọwọ́ tẹsẹ̀ ó mú ayò aṣọ lọ bá ó dẹ̀ pa odidi màálù ó ní kàn fún jẹ nínú ẹ ó nítorí pé ọmọ yìí ti kú tẹ́lẹ̀ ó ti jí ó ti sọnù mo dẹ̀ rí ìyẹ́ ẹ̀gbọ́n wa ń bínú ó ṣe máa jẹ́rù nǹkan tí dáàdì mi ṣe rè lodi di odun kan dari mi pa ma lo ntori temi je so fun e o ayo wa lorun fun elese to ronu pada to ba le ronu pada pelu awon ipinu to ti niyan mo fi gbogbo nkan de loju pe Jesu de ma gbe
1: amen
2: o de ma ni fokan bale
1: amen
2: bo lo ni fokan le eh oju nti mi awon ya so kini ka ti gbo pe kini ka ti gbo yen gogo lo ma je ki an sare moto ko lu keke o de niyan o lo niyan mo de gbadura fun ota oni bori e
1: amen jesus
2: okan da de ma bale
1: amen
2: iyan ni Matthew 26:21
0: ni won si tin jeun wi pe
2: bi won tin jeun lale
0: o do ni mo wi fun yin
2: Judas to jo mo eyin Jesu akapopo ni te lorun pelu gogo salary to ngba fi ko jale si gogo le to tun wa ja si yan na ko tun to o wa je scope awon le jare then forgot me wash anita o wa so fun wi pe e wo je mori okan yin pe wa Jesu te Nazareth ma ta fun yin e fe mi lo ke ma mu lo won na won da mo oni ti ma ti dodo en ti ma fe nu ko lenu o gogo lorun to e gbo mi dada nigba Jesu da nbere pe enikan nu yo fi mi ran gogo won be le kan se mi ni ngba to lori Judas Jesu wi pe iwo wi sugbon lo pin ojo Judas to fi Jesu han o ma pokun so ai ni te lorun re o pa enikan lekun o na pada sunkun mo de pray fun ekun re ma derin
1: amen
2: iyan mo fi be so lo ni te lorun gbugba ikai to ba wa laye to ba ti ni te lorun o ni nkankan Matthew 26:47
0: yo si tin so lowo wo Judas yo kan ni awon mi ti laje ati opo eniyan pelu re
2: pelu ku mo pelu gi pelada wa no mu Jesu o pada kan Jesu wa no gba iraye sugbon Judas o wa no ti ju ayiraye o ni gbere ti ju
1: amen
2: iyan ni ma pe nikan lekun tori ko fe nowo ma pe nikan lekun tori ko fe kole ma ba te yan ko je tori ko fe ra moto tori ko fe travel out ma po ro mo yan tori para sele abu ati Jezebel aya are eh won para se sin gbeyin ni o won pa naboti tori nkan ti o ye won pa naboti ai ni te lorun de ni o be da ko efo se gbe ile e kire ti o lo si farm oba ni o ba lorun gbolo ton ran won ko lo mefo wa o na gbele lo fe ji si iyan ni o ba jo ninu anu e lo fere lokan bale okan ya de bale o
1: amen
2: we Daniel ori keta Esekiel 25 Daniel 3
0: Nebukadnezar oba si
2: 1-26 Nebukadnezar oba ye ere fun ara e o ni ki ogun yan ma fori bale ai ni te lorun re leyin to lorun fi si ko tan o lo wa gigi

0: fun re ko na gboro ni olorun to ma dale ti gbogbo eniyan to wa laya ma sin olorun yen ki ni olorun to wa dale o mo ere orisa nla lo gbe kale en to ba ti fori bale fun ko so sinu na won wa ni awon okunrin ara re beru meta yi won beru e won tele o won wa ni oda to ba je be kan lo dana ni igba meje sugbon se da bi meje ga be ni ko fi sura lo ko ba je oyi e a beru e o tabi ina to da o olorun ta wa nsin ah melo melo nigbagbo ton ti ju gbagbo sile nitori ebi ojo kan nitori ebi odun kan nitori ebi odun mewa e wo ojo ti tin se sakaraya lo ko lohun to da lo lona iyanu o fun ni johanu e wo yo odun ti tin se ana lo e wo ona to lohun fi da lohun o pada fun ana ni samuel to ju gbogbo omo mefa to ku lo fi re lokan bale a de dara fun
1: amen
0: mo fi ta ta invite si kore wa ti to ma be lord 27 e o ma wa na won foran yen na gbogbo awon ojo yen ma wa nbe sugbon mo fi taata invite ẹja kajọ pade a de dara fun wa
1: amen
0: ọkan wa de balẹ
1: amen
0: anu adide
1: amen
0: ani salain
1: amen jesus
0: ninu ara ninu emi ani sugbon
1: amen
0: ijo de nijawo
1: amen
0: e gbo gbo awon bi o se lo ninu foran yen ilekun tuntun a si fun wa
1: amen
0: ani dalain
1: amen
0: adura wa orin wa ijo wa pelu woli samujo baba authority ati emi ti kara mi na ninu ojo monday ni soji ojo tuesday 28 soji 29 soji 30 asade ojo awon woli lati aro lati be ti mojo ojo keji

0: mo mu iroyin ayo wa fun o wi pe yo de da fun o
1: amen
0: mo so tele si ayo mo re pe yo da fun o
1: amen
0: oni yi awon ilekun ti o taru bare awon ti ti ni ati pa oluwa se fun o
1: amen
0: awon ikolo re ti o taru bare awon ti gba lowo re oluwa da pada
1: fun amen
0: awon nkan to gbagbo ko le ni laye loruko Jesu ora anugba
1: amen
0: gbogbo ibi ti o ta ti ro pe awon yo gba mu ogun ya ise lo
1: amen
0: mo gbadua fun wi pe olorun awon omo ogun gba lowo awon ajuri lo
1: amen
0: awon to nba oja kon fowo soya wi pe awon yo so deye eniye pere oluwa bi won subu lo
1: amen
0: bo se ma ri niyan
1: amen
0: oruko mi ni woli ona ni waju ba kole woli arole obadare bazana ruwa lati nu ijo Christ World Gospel Ministry egbo eyan omo Olorun ni Bakare Street ni beyond Petrocam bus stop ni isheri idimu ni egbera leko mo kini ni ki alafia oro de bayi ase tele mo gbadua fun wi pe ajaga seni dile ajaga soni deni yepere ajaga abogu eni je ajaga seni waju deni eyin ninu aye re ko ma ja
1: amen
0: ko ma ja
1: amen
0: iwo sa ma sa mi bi to ba wa o di oro ase loruko Jesu lodun yi on to jeye bi yin si o ni gbe si
1: amen
0: o ni gbomo si
1: amen
0: o ni gbaya si
1: amen
0: o ni gbe o si
1: amen
0: on to je olori ayo re ota oni sodi banuje
1: amen
0: on to pa olekun loruko Jesu o di ayo
1: amen
0: odure ri olorun aga ogo owa ori
1: amen
0: ani ti je mo le gbadua fun to le sami loruko Jesu ti natareti gbogbo nti o dun olokan ni odun ipo fe se gbogbo ase ati se won oya gba
1: amen
0: ase ati se won ori ofe ati se won oya gba
1: amen
0: oya gba
1: amen
0: oya gba
1: amen
0: gbogbo rere gbogbo to to si o gbogbo rere to to si dile re to to si se re ti o ta fi dun o loruko Jesu ajide ati ye o da pada fun
1: amen
0: egbe eyan mo Olorun mo gbadua fun Olorun pe ayo re oni dibanuje
1: amen
0: ekun re ko dayo
1: amen
0: ekun re ko dayo
1: amen
0: bo se sami yen nibi to wa yi bo se ma ri fun ni
1: amen
0: iwe awon oba keji ori kefa Esther kefa ati mba eko yi lo lati bi ojo meta lori aike to sonu nibati awon mo woli so mo woli lati Esther kini pe a je ki wa tesiwaju pe level ti awon wa yi o ti to level ti awon wa yi ko bi fiti won mo wo olufe mo ti salaye e ni ijeta bo mo continue la leyi nipa ohun ti a n pe ni ida imupada po sipo edi kan wa n bi ohun gbo mi o wu o ohun rede wu o ala wu o ayo wu o igbedide wu o isola o wu o ṣùgbọ́n o ní agbára láti mú bọ̀ síbò o ní agbára láti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí aramisi ọ lórúkọ Jésù ayé rẹ padà síbò
1: amen
0: iṣẹ́ rẹ padà síbò
1: amen
0: o ti lówó rí ayé kí ọmọ owó yẹn gbogbo ẹ dàrú o wá dẹni tó bẹ̀ ti ń jẹ gbèsè kiri o dẹni tó bẹ̀ ti ń sá káàkiri mo ní ìròyìn ayọ̀ fún ọ ayé rẹ padà síbò
1: amen
0: àní ayé rẹ padà síbò
1: amen
0: iṣẹ́ rẹ padà síbò
1: amen
0: ìgbéyàwó rẹ padà síbò
1: amen
0: àlàáfíà nínú ara ó padà síbò
1: amen
0: ẹ jẹ́ gbọ́ tí ìwé mọ́ wí ní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkíní ìwé àwọn ọba kejì kí ló sọ.
2: Ẹni Ọlọ́run sì wípé.
0: Ẹni Ọlọ́run sì wípé.
2: Níbo ni ó bọ́ sí.
0: Níbo ló bọ́ sí.
2: Ó sì fi ibẹ̀ hàn.
0: Yes.
2: Ó sì ké igi kan.
0: Yes.
2: Ó sì sọ ọ́ sínú rẹ̀.
0: Yes.
2: Ìyìn náà sì fò sókè.
0: Ẹ wo bí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run eléyìí lágbára o. Kí wòlíì tó jẹ́ṣẹ́ ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé ibo ló bọ́ sí. Ẹlẹ́rù ló máa kọ́kọ́ gbẹ̀rù ẹ̀. Aláyé ló máa kọ́kọ́ mọ ibi tó ń lọ. Tí ìwọ fáre ò bá mọ ibi tó ń lọ. Ọlọ́run ò lè ṣe kẹ̀kẹ́ o. Bíbélì pé tí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́ kí ni àwọn olódodo yóò ṣe. Ayé ẹ ọwọ́ ẹ ló wà kí wòlíì tó sọ àsọtẹ́lẹ̀ iwo go okoko gbodo mo po logun ogbodo mo to nla koja enemy a ma paro a ma gberaga iwo to ti rowo ile san to n paro woni bere lowo pe ibo lo bo sikan ki lo si ogan jesu de o only we wa ti ori kejo ese kini bo se tori oke bo ori awon adete omo pe adete ni won sibe sibe o tun bi won lere se yin fe ka mi larada tori olorun oni se nkan ta tu a ma sanke se bi won force e lemi lori ni lati gba ya adam ati efa lolorun ti pinu pe on ko tu o ma se fe anybody a je wi pe eyin fara yin le bere egbo pati adam o adam o da efa pati efa ma ni problem oni se bi efa to fun mi olo komi si wahala yi lati ojo olorun ti make up ma je pe ti wo fara re o ba bere o ni rigba mo pass me se ti akaye oni ni ibo lo wa o mo bi to wa o woli arira ni elisa o mo bi to wa sugbon o mo mo be lo we pe ni ibo lo wa ko mo ma so wi pe e se be yin lo force le mi lori nje mo le gbadua fun o iye re ko si
1: amen
0: opolopo ko nlo touch ni iye wo si o wa touch kan ni 15 years 20 years aye ro yi pada o de joko sibe o de so bi pe won so re sin now iyi pada o nbe ninu ara o ti krisi mu wa saye ni pa ire re jesu gbo mi olufe o ni ni bolo wa opo eyan to ngba dua ko mo po ni problem imi believe pe economy nigeria lori be imi believe pe background to ni ta pe ki se background dun to wrong ni o ba ti lowo je leyin lo imi believe pe ko se ni to logun to ja olorun go logun ba ma gbagbe o nigba ti ogun to olorun de si olorun nigba ti okuku bonu aye olorun dide si ni o olorun da ke ko ma woro olorun de je ki imole ko wa imole si wa olorun le da ke ki okuku ya bori orun ataye ba olorun lo ke ibi ti mo fun lase re te iwo kuku yi o ti n gbe koja aye re o ni e je ki imole ko wa olorun dide si okuku yen bo ti je olorun to olorun challenge okuku yen ninu challenge to olorun ni pelu okuku yen ohun la ma n jogun loni o ni ki oru ati okuku ma jobo oru ati imole orun ma jobo osan o pin gbogbo e o de fe lafia ba aye nje mo le gbadua fun o ti o ba ma gbadun aye ara re iwo gogogogo olufe awo e lo wa nje mo le gbadua fun o mo ni ki iye re si
1: amen
0: gba mi loni nibi ki to ti gba mi joko dada sori oran to wa nle yi ki sori ekun o sori awon eyan ko wa to mekun sun si waye won yi pada awon ko ti gbawe gbawe aye won yi pada tori eyin yo mo otita otita yo so yin di ominira ko ni ekun aso e di ominira nigba ti won mo otita tan wa wa gbe igbese opolopo n gbadua eru a ma ba won ati bere business eru a ma ba a ni o n fe lana iwo ko lo koko ma fail awon ko ti fail lana to dide pada but to wa gbagbo to gbo ti fail lana mi o se mo olorun o si o si olorun o si olorun olorun lo ma je o gbadura olorun lo ma je o yin olorun o yin awon egbegbe won gedi to wa ni orun won ju gbagbo ta wa ninu aye lo to yin lojojumo so olorun o lose iwo ni ko je ki yere o si wo li wi pe nibo ni o bo si ibo lo bo si enemy ba to ma be lowo e pe ki lo fe ko olorun o se fun e a ma so kaba kaba a ma so waran woran tori ohun go mo ohun to fe e wo okunrin to alegbe odo ba side aye jesu lo ba o lo ba o ni ki lo fe ki emi ko se fun o ki lo fe ki emi o se fun o o be ti wa waye ejo o ni e to je pe o wa nbi ni omo mi mama ti ku to je pe o wa nbi ni o be ti ru ejo kaba kaba ko mo wi pe ni tu wa niwaju o ko raye oraye o ni ki lo fe ke mi o se fun o bẹẹni mii tó ń gbọ́ mi lálẹ́ báyìí bó bá kọ̀ gbẹ́ láyà lójijì pé kí ló fẹ́ kó lè sọ ohun tó ń fẹ́ torí pé òun gò dá ara ẹ̀ mọ̀ òun gò mọ tó ń là kọjá sí àmì mẹ́ta tó lé àní iyè rẹ̀ sí.
1: àmì àmì àmì.
0: ẹ̀yin ọmọ náà mo tún gbàdúrà mo ní iyè rẹ̀ sí.
1: àmì.
0: mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí mo ní iyè rẹ̀ sí.
1: àmì.
0: ọ̀pọ̀ aládùúgbò ló ti ní òye mọ́. tori pe ko mo to fe to ba de gbo okunrin awon ma woli won le sabun woli won wi pe ibi bai gagagagan lo bo si eni mi ko ye gbogbo oro lo ma dapo iko ki ye ni mi rika marua senago afaro minita lord ko yes mo tutu so adua ti mo gba fun yin o le ma ye o but adua e ba gba tan wa pada dupe lowo mi mo ni ki ye ro si
1: amen
0: adua nla ni odo ti eyan ba ti si eyan ba ti se nkan to right je ki so achiri meta ni be yen fun number 1 okunrin ye oko awon mo li ye won mo nkan to fe won mo nkan to fe eni mi kon gbadua ko ni vision ko mo to fe oluwa o ye bere kan lowo olohun a le bere nkan 15 o ni kan ki se pon olohun le se gbogbo e sugbon yo ba ni isu atedimoro ki jona ipa tolohun eni mi o mo to fe oni agbadua oso ola agbadua anu o tun agbadua emere o kon da gbogbo e papo awon mo eyin woli won mo to fe won mo bi ti ai ke bo si ija iwo mo bi to ti gba ogun
3: kai
0: ija iwo mo bi ile to wo to ti gba ogun eni mi lara yin awon iya arugbodo won le gbe dagbo awon iya je lo bring opolopo dagba ibe lo ti gba ogun lowo e eni mi bi to ti lo fe oko eni mi bi lo ti lo fe yawo eni mi awon oga ika gbogbogbogbo to ba sise ohun lo fi ogun ja won but ba bi won lere nisin won ni iya won o le sa won baba won o le sa won oga won o le sa won tori pe ko ye won won mo pe aye yo pe meji o de pe meta mo gbadua fun o ki ogun to lo lori re iye ra si o
1: amen
0: aha ki ogun to lo lori emi ati iye ra si o
1: amen
0: pe gbogbo awon to mo omode agba ore ebi ti o mo ni ko ma join program mi lojojumo ko ma gbo oro isiniye ati adua to ma tenu woli jade gbo mi o emi o wa so fun ohun to fe gbo mo wa so fun taye re nilo ki se pe ki ma be soro ki ma tre ohun to ma mu e ku o leyin bo suwaju na ni ki lo so fun gbo mi ba ba bi olere pe bayi pe ibo lo ti rogun owo bo le salaye o ko ri ko gbogbo e daru ni and lopolopo igba ti a ba mo bi to gun ti wa ogun ose correct ibi to ti need woli niyan o ibi to ti need pe awon woli niyan baba se awon woli si wa won wa awon woli ti guest ko awon woli ariran awon woli oni sotele awon da sose niru awon ipe bayi oni dawa woli lati so fun e igbese to lati gbe because ta ba mo bi to gun ti wa a le mo pa se fe correct o tori na oni dawa woli lati si iwe iranti nilu gbe ayomo papa yi okunrin ibi to ti sinan lele mo fe ko pade mi ni ajo Wednesday ola on the 15 pade mi ni Wednesday on the 15 ni ago mefa baba woli ejo mo fe ri yin ki lo luwa so nipa ibo mo ti si to ba si o ni gbojo ori e ko ma loko to bo je fine to yi ti ba je ko si ni bi kan o ye ko ti bo mojo ika kan ti sele iran awon woli lo nilo ki sa mo ta ma ta ma kon ni fun e nigba to n like kokoja o oni da won woli ta so fe pe be igbe ste bayi gba adura bayi ibi lo ti ni asise bayi lo duwa wi simple as they be say gba mi o ni lati pade mi ni ale ola ni ago mefa e so pe ago mefa
1: ago mefa
0: ni irole ago mefa ni irole oni oni Wednesday ni ago mefa o ni lati pade mi lati gbo ohun ti oluwa ti o ni fun o mo gbadua fori oni gbagbode o
1: amen
0: ago mefa ni role ojo Wednesday ago mefa bi awon number yi baba woli eyin 300 mo fa pray fun yin ka da biblere pe bawo la se ma debe oni di woli ala so tele ta so iran run fun o go awon number yi sile in 091 58 99 46 96 is 091 58 99 46 90.
4: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing
5: the voices you need at work all day, every day till payday.

0: 091-58-99-4696 or 081-32-38-9415
1: 081-32-38-9415 Woli bawo la se debe eko omo woli obada de lemi woli la wala tomodun mejo o tolo lu ba ti enu wa so jade bo se ma ri niyan wo bi o kon ni ko ko lati gbohun latenu mi pe awon number yen nisinisi bo se ma de touch ye won duwe fun but to be on the good side ko awon number yen sile ko le get here ko address yen sile to ba ti de idimu ise ri that about face on to lo so na igodo bere Genesis bus stop ni petrocam station ye on the Koto Gbegbe is a third road. Some will run back at the street. Church van calling one beer debe. Toba bolati na paja. Only drone yo kuala. Lats o kuala bi okada. Some will run church van calling one beer debe. Lati igando. Drone Genesis bus stop. Cross the Batokam other side. Bi okada. Ni church woli van calling lo. Wo. Wada ni tia she o.
0: Amen.
1: Money wada ni tia she
0: o. Amen.
1: Toni tia wama woli o ba ma bi tia ke posi. Wan ni kwa etan yo. O to mu o kwa etan ni be o pa da di eri. To ba fe ka kwa etan re ni pare. O na ti ni eri. Eri mu pa da bosipo. Eri se yori. Eri se re re. O ni o ni di woli. O ni di pastor. O ma du akba funa e. O na o to wa set yo da. Toni apostle. Woli alfa awon lukọ ni to to won be so fe gbodu won lo ni sori omo agbodu to mo yi ohun lo je ko ju bi to wa lo wo bi ibi ti woli eke ba wa a je pe woli gidi wa nbe ti o ba si woli eke woli gidi to ba si woli gidi ko ni si woli eke oni mo ti ririri mo ti gbadu gbadu wo bi be ni bi be ma gbadu a ti si ayo ni yo fi kun oni e ma gba ni oso ati ni oru ki lo su nbe and your king sase yori ni gba to ba ti ni eri lowo o di gba to ba ni eri lowo ko to de so ke mo si ase yori ma